0: raksa sande hoilin sadin a wuka sanyin bawo a jami fati ngokuna awla agrata ko ala sura tuchina leila batin sa ya zafkata leno a ngayo ngai kala kuno a raksa shade sunan sa banaz a fitna da raksa sangin kuruwa kin indi yanzu fati political parties political parties fati ya zamde klan dare we umangalo we umangalo we umangalo we umangalo fati ma kijo fati ma kijo so ade isin guje tawaba suru fitna sa suru dawo jama'a dro kwalzu lamar da tuska da batiro kwalzin kuru kin ya kai mu kasaratar kuru a welcome oxford ya gultin musamman sai klan da nafsa organizing sari na mo sabtai sanyi do kirmai da mata mare wanda ya da appear yin yaro dian fitna da liyar kalan da yake ronde su lin ne nya kirmai organize da mata ne wanda ro kuna dai au a dero kazin da falland ya galle min ma nafsa cika mai sultin sai dai ya roga hain kura da law enforcement agencies law enforcement agencies da sandiklan za ya raksa kan maye don laidi kwaljin ma kan maye rai jire gana ma kan maye rai doka da zai ma kan maye rai mai ruma dusranjin dokar ma sabsu kujin gefen yirja raksa klan su suro don fitin ajin suku lalo audio wuna kata ya shi so audio ya dai sai insha Allah su block tulan wajin kuru amla ambe musamman no sabta sai ro protest ya igul den au protestant raksa klan da organizing service and dikla layen solo guru suku fitina sari ndudo ya sai ro kayya biljaye kasanyan ba wanda fatin gai rai kam gai rai guzuya share fitina da salan zauro surin suru da group gai protest guzuya gwamnati ngalar protest protestant da bozu soru au aidiro kurala soru soru mana fanza fanzi rolo ma share zauro salan fitina soru suru kala kala sin kuru kasarata da kuru wambe media ayo online land kuru amso raksa ada lanzain turu kalaksain ada basain ada awasain so awajli sai ma da mata figo te rolo no ma share zauro aw fitina so awla so da suru zauro banazo lejin so ada makasarataro awarin suru fitina da nduso da aw nduso fitina da sarin dare
1: gai gala zauro karanto a rishima bayan da ha zana tana so amma doni shi lamar shi ma da huzunai gilinda kwaya ina da kullin de shi amma gultuna ma alama jiri kris ya sa ta gultuna so amma doni shi jiri hangal sun kuma so har afiye sai lamar shi malan afiso kaziya kur mashallah walje ne klan go kurau jawaro shin
0: la buda rombe yi adai kuskuku ya lan troyer wa lan turin siyasa wa raksa ekomo ka klan zaro sarantuna awo huro sakana kando au sai kuro garin shi ma sayro siyasa da cinye rogwada amma da yayi a dai gai kuru da lalla da suku siyasa wuri ku kan zaro le da banga su mata amma yayi da muke fen kullata sai ya suru siyasa zai rasauri ikam siyasa da dedu dalilangu dalil kin burayin zare a wombe party gere kadambe bulade ladan yondu yayi party do da zana mu har shi ma party zo yo party da haptu nan karo fati gare gawil wanzun biyar olola fati da kongana gultunan karo fati ma klawo da yaren dalil adiyar suka banga gozayin banga gozaya samno fati yare samno fati yare harbar salan samno siyasa yi campaign ne tiri amma warmati na olola ma loktu faldin fati indina falan leza greta kama za kusa kan za shahadar zafin sama community fal so na halar da ya fitina da shi so partin da da haptu nan karo raksa ekoma goda banga siyasa ya goda kam partin gai da ci foto da ya hapcha e leno foto mo karno da mosha lanno bango so partin da liberation day nan karo raksa diri banga so are kuru goto so so kare yanzu ya rutukin kuru kan indi minzu sandi alaman nan kan zaran zuro Europe hanzai anzuro rofan tare shi ma afima gare gai kan mayere yambe sadin amma kan mayere shi dauka za awo dauka guduna sadin da su kusa ya mare interest sun zada raksa protecting sadin bayaro sorin da banga godan da clan da na to security dai bineba kausu ba durindalan homzain auron dai sajin kuru sairo nzuru sajin akairo dai sayye kananda awlamar da gozana sajin kuru kasara taro kini ya kimi yanzu kuru ku amkura au siyasa ma cidina siyasa da jindi au siyasa lan awla matumari dai she raksu nazin razu yayin bai au a aula nazin laman yayin bai so raksu jemi sapsu au dirti tubulin mi sapsu tora kawalan san dia faijin nero angai ikin awon gai nero adukin roce skuro awon gai shimara ko dai are ne raksa bana bangaso a eko mun sai sai so dai isa so on daraga ha sairo cidada ita sai aure wata mai roklan za sakin dan da kuru kasarataro abitri angalatin apitir katapogoto shi awo admar isu bar waljin labuda kasarataro bro haulan mai yaraksu ga wombe shara shima naptu ndudoi kam takara au kam dai siyasa sidin lan awon gai sidiya sharai shafu wamjin awata banga sami arbanya turu deri ndudo arishima katok nzuro goja sha kote sha majin sha sharai majin kuru shafu wamjin kuru huomde zahiru nduso yusurin wane sharatina au wane shamaye kato huomde nusha zuzuna lezi jezuin kala awon gai sidin lan da ishaari yetiria inshallah lai ngla fernorom pertin kala ekomso banga siyasa so gonum so rombul te kala laden kuruka kinin dimin zu labudar kuru apido dimin nei surodun awambe kudum community engagements ko kodinu committee da engaging dwi jemi do na da hana kinan ka okin daramin sandido zabe ye kada da landa kuma wacce man so local government sorry executive pardon siyasa zai so sorun jamin gai so bulalan au community na ran jami'a fallandiya wakil jama'i manu sandiya a wado duwe sororo sandiya ikwi au a wangai tudin ngai manu pande wada jami'a a wangai sari india so jiriya da tudin na walja she insha Allah au shumari isu ganda bar waljin guru dialogue so riya in biyar walzu kawo gana sutiya wani tv ngana ta choro a kawo gana siya wani radio choro kawo gana sutiya wani a wangai zauro cho ale gultin no lolo ma she insha Allah jami'a hangal daraga ha kura wasron legend so sama so kuru isa pantin kuru awo security de ngalaro na sha security soro awo nzuroe kare chidai sandiro tin wale security har na zan kare chidai baro kam lale zan eko magojin security na zan afiwara sirin ma ba mai ya shanje suna nan kan raksu kam lale zan banga siyasa ya gojin so ayin so sama so soro din berol ja nzuro to ndin kuru awombe dili ayi awodo manufa shi siyasa je shi manifest manifest sunandun kuru sai soro ishin kam me isu zama zaptor daja awon gai dikin ngai kalakakin ngai yasakin awodo community da wuzuna ma awodo jemi dro no ndila ba yasurin na jemi dro lai fernando hutia ar sama soro kazin zilan be guljin amma kam me isu dazu awon gai sidin lando wani yari wanda zabe buya sanarin sangen wani ya zabe biya shi da zufallen wani so a waris amma so kan maye daukano za da su jin bawo illa banga so siyasa khayaza jo masu rusan jama su rawa waris amma furo ko za su rin so a wajuri da kakkalla tartib to din mulo no ma insha Allah she galla da lamar do a fusuri
1: gaida ma gala karanto ta magana bayan doni shi notuma abba gaji ibrahim and hazimar suron sare so gonyo na tumantia biji ta jara mikrantu kwae lenye folia da krinisha faraskam dago e kwenye.

0: lotro wolone ay ngawro ne gultinay kawama wane mare sokodo ni shi kuris ad torts of mi shinde lamar shi maran galan wonon ma abiye wado tanaso na sharone awashi mada tawattu wadro kwatna mada nanjiro mburo eklan kura india da kalama kore abinya chore andia bonmia nda abi gulimin abi fotiro zabnimin andiro kura kwatna mada diyor waya mana de shima sifur usku fal diyular fal usku fal diyo araska sifur abi sifur lar sifur fal o diyo indi sifur lar araska diyo 081 49 18 1460 abi 090 15 42 0964 nda bonmia nda andiro kura ada zamne abi nyae kalama kormia nda andiro jawa kunjoro wakamla Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ade inda wata kaliya?
1: Kaliya sai ga ji mai to.
0: Alhamdulillah.
1: Ngala Umar Habib ngoro gambore wa tirka na fara da karanta.
0: Ngala Umar Habib to mana fara from ada gamaro.
1: Ade tilo tilo ga kana a wodo ne ganga do ne shishiro. Sai sai gultin da ba zatuna. A yoda shi kuma shi na shalo ne kuma credo ne shi siyasa ne shi ndo so karab kanzan bai monjin da wallan ma shi chairman dole shi siyasa da isha amma sai mar par monjin ba amma da yin do ne shi kuma yin
0: abi mon so ba dole Umar Habib abi suka monjin ma boron baro da ya tondo
1: ai a wasu kana da ndo so le zan yi a custom da boxing au gangaron siyasa da zan daza ande wane karno ande ga wasai wane giya mu wajin ba da sai da giya da so jema
0: akai ruwa a wada ferret a da kurudo
1: ha yo sai ma a wada ku kunza am sai ma da so tulo wai
0: yo a da wada a da ma ando
1: yanta yo wane sai ma am da ku kunza so tulo ko kuma ra kamele zan yi first time na la robux a da wane karne au ba motolara sifika bakata pomzen grilazen da amsema da gima motuma monjin ba dia sake da sai dia monjin no wala na amma sai mare su mun za girza ndu sa karaptan zen bere sake wala le no na do ne kala kallo a wala kangal songa diu ndu ya sirin zen da ganga da za za kuro fosta wala le no kala kama kamla ya le no fosta bakko we na la sandiro adere sai ra tartib da sariya insha Allah fitina baraka rasulin tirin tamam fitina dai sai are ya fasta wane lenum na kala kamla rabakkam lenum na lan kala kullu sai wane uwane raku awla Allah hangal sa sanga lola sar ishin sirin no lola ma insha Allah fi baro a siyasan la tirin
0: gala
1: ku awdare da jiran ne dai awdare da jiran ne shi kam da wane kurman shi kartin da chaman buroman wada ambe ko gozana ma awangai dikin gai dikin da shi a wurin wadro gozana ma insha Allah shi mara ita gatsu tunda hakki kalan zinda kurala klasren andero siya tunda rofele za klasren tudu gozo
0: gala zurami rabi gala marabi nyuras kinyana lokto ma gonu faraskam da botro nye manam da redun guluma futi tiru wada donu gotna mada mbure mana mana ma gele lamar shi ma do futi tiru wone mare kamla do wone isu danu awala wani chisu au bi awala ndamambai awala jiri haripelan wani mar chisu dia lejinu wolo ma putu idu nindi dikati ndoro wada ikuwe shiai wakamla asalamu alaikum
2: alaikum salam ala gajima idu ndawati
0: ade ndawati kili ade
2: ni watulei umakana nguro kuri miyari wakil karakara ili wakantule
0: gala dhoro kana tamangana andia gamino foresta
2: wana maudui kura lea wanua
0: ngaidi ya
2: kani so sana re kama kukeso de lan buroman agreement sari katkali roza wangai ya ndero dimin mukwa ikum mukwa sa kia damu gana zana kani yun bam sa hiro apima dimi ma walti misimi ya nyo goza sa tulu damu gana zana nya jia mbasa kam silenzi panima baya ikam wadi shima resumburi ingo za ama ande siyasa ali waima ali siyasa na mjai mde selim puti sari kama mana don noti maria gulizona re ni opposition de foto kanum chinami bakuma mai saka kande billboard ganarin ya kanum nan zan kan da saudi ganaza yaran nan lenin bawo a wasan ma sai na tabi kuru aje su kin shi opposition kam do in ma kamare shi manan zama ba man bare

0: ni an mai yarin kun ce ni rashin ri kirza falan ya ta kure kun da zan kan mai ya jire tsirin su ni a tuna da falan sharan zan da dan misal ni roda ne yake Kano lansa zabe kuma wakil singam mulama a police commissioner da jire tsirin su na da inconclusive for collect canary shi jire tsirin no ta wata na da gwamnati do sadi ne a
1: wani
0: police commissioner su can be able a wani police shiro kura in di sari shi ma boyi boyi da kalakta sha lomaro da fa a wurin zai cedo arin najeriya da yawa wani gwamnati da zuna a demola a jele kyare shi kalan zu 2016 zaben zuburai a wazina da sha inconclusive sale za sha a wazina shi kalan zu sata personariro sha toko a wasa malar da yana da doka da gunzana dukkan za shi dima sha sata kunne za ro walki ba yau birizi su sai ya wuce a wa dillar da yana da shiro bulariyan ekomo haramzana amma sa tiku campaign ne suna da gilas su so gaba daya kalla da nan gurun da yar man tsamma so cero duma imana zai abin nan karo siyasa kaptai gaba daya su din ma kam opposition bi kam gwamnati mukwanzin da ana da mai yada kam maso aushima da doka saki wanda aushima akili sa kuruni falfalbe a dogowa Kano yare suka har an bundon baksana har sa disqualifying sa na kurushi chai da karba repo da zuka maro rep a wadin Najeriya da waji adin an karo zabe bibiya kam so da kam so yaro faidaji na bulan karayayi karza gozanya suro kutte yen so lin pau ya wula kan ta cin solin pau adinan karo biya kamsa ya so ni la kamshi na da nairan zu kalma baya shi ma karza adin shi ma jure mana biyo kale wan tino
2: gala kana nyai bayanam karantana soro modu adin ta wangana bayanam a jami gada nya karantana ro nura sku nya lokto ma gonum faris kam do rupturo kurade ma kauli ma haturo ngokuru kam gada yai assalamu alaikum
3: wa alaikum wa rahmatullah
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
3: Alhaji gaje mai duwa tire.
2: Wa tire da wata kaliya.
3: Allah zara sariyo.
2: Amin ya rabbi amin ya rabbi.
3: Bakura kiri ne kiyela da mama nani. Gura wa dari bunya ya bo.
2: Ngela bakura anda ga mina mai duwa na taman dia.
3: Ah bolo san makiri ne na. Awa wa je suna irin tare. Mo sono rin a wasu ma sai aka da bakiya na don mai yare na mai badara. Wallahi kan bo so anda ruwe masu ruwe yar ma wajin. Iri kuma hoto kana misal suna me ya jiri kuma su ta kamala konin ma are karne banna ne kolle so sai ina ta mai urugana zai an duma lejin bawo yo ta ma doktor lurge tarwata duma kama da lejin baro pro haya a wuri siri ma zauro ta shi mangala amma mu jin bawo da yayin da ko farakin boye a ofishin are kijibi duya na karun zai ale samu ma kin kun doro mo jin ba
2: gai
3: na zai ji duk ana karun jin wasu
2: gai
3: ala an jira kam don rin jira faida jin an jira ci sima ala an jira to
2: gala amin ya rabbi amin ya rabbi gala bakura nya an jira skin yana lokto ma gonum paras kam do rupturo kurwa de ma nyai para ci mi haturo go kuru kam gede assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam alai da jimi dawat
2: dawat tukali ale
4: wa konto ko tawai
2: gela konto to magana anda gami no nyae furas kamala
4: ambe dai ko da dai
2: naam
4: asya sao de da ko kada karno tidi ne da tine lewa
2: ngai
4: shi roman sai leza ko sakana da sai gin leza ya sondo kuma sai tawo birin gol leza na shi kirmai da matema sa a ciko ile jin shi ka hande bola tin gurele so wanda isa in bago za ya cha walta hapsa look to so wanda isa in masakiya isa mu ko sakin cha layari shi ma lay doni amso de ga na hangan zabo ina amma kamsa ya wato je da sukunna har man wuga na shawunya wudidi a da an ganye wuro cina
2: isa sai is clan fuji ma nan bayanta inde
4: sai amma za ya wato an wato ne bago za wokin da sakiya isa ya da cha sai samma so maturu isa cha muko sabbi nduma sai awo ti kurba dai ma ya awo ma zan guda
2: dai dai
4: ta sai ma isa muko sabbi dai u kamla ya sai awo ki duna da nariman yi ce te suron be dai nariman u shawunya ada fonzo da ai kula kurma posta ikunya kamlais dulu kan skin alabarat kubara zo gwamnati shi posta zamsor ma shi isibula an gana kasatsi na lambe wajib sin diri kure de ji iya kallo yoro kasatsi yoso na dero alhamdulillah
2: da yeso
4: kuru shi akirma amla ne ya ci kula yo ba ila awala kure kosu da awala robotin amma bana zo gwamnati sai takilin sin nan duya nan zo skin ma wasu din julia ekolo juri for sabak to dubula an nan zo skin ma wasu din julia ekolo juri for sabak to dubula an baro sunnai balle har kamla ile zu kamla ile tire dai kunin di menzu am juri har suro jami'an da apc elin awala ekomon lawala juri burtun ba kure nungu ba gwamnati sama takalin sunna ekomon lawa wala su labula an ku to unzo hafti suru fati yin karaye ala sunna dun manzuro kare ku sai
2: aka rata mata
4: dai yarin gwamnati ro asurana dai problem dai shi ran ti gwamna siyasa wuru tamtam siyasa da yi kwason panzain ba
2: yawa
4: tamtam siyasa da panzain ba ai tamtam siyasa da mana siyasa san mu ne sai suna na da
2: fatin ayya kwanto mana am de diol gozna frad legendo ngodiolum de kamzu walad daji kana de ala tuti ni minute man de am beje kuro walti mosko fandi mi ay bon money mare bay namara tama turo daji sonne kranto diol wa mana de tarisar waljay bonu ma ala sidi a waktin ama sonne kawdoni woni mare gana galojendo dalenye tosmi ti la la ijedo

0: gala zauro krantu faraskam doni kutum gulle futu adata ide suro faraskam shimaden jelo waya mana da firmie nan jiro rakta ye nan de nan do da wasan bonu nan de kutta doni nan do soda wuzna da jebin do soda wuzna da kurade ma korkor do soda wuznai nan de suro faraskam shimaden bayanta da jinga doni amfal india k dioma bayanta nai ande kranya falla mawduro gonya da ji mawdu shimalan zanne wane mare kutu kutina maro suluwa matri roboso faraskam shimade dawurna ita ga tina kara da jikrantu wani justin suro faskam shimade lanaso kariso kurade ma awala wata to wata nando ni andia bonima kutula doni jemin do awuzna awbi ngurondo awuzna awbi korkondo awuzna la bejima suro faskam shimade bayenturo diol waya mana doni faskam shimalan kutwa gultina mada botu ita gamtina sandima safar usku fal diolar fal usku fal diyo arasku safar awbin safar lar safar fal o diyo indi safar lar arasku diyo 08149181460 awbin 09015420964 arabuni afaraskam do raptumine nye kutuan mugultana madin bejiro wolona ma soro faraskam shimadin bayantine kurantu uma kala kuris doni faraskram da dorum ita gatu man nabkata ma alhaji gaji medu na doni diolo wama na gultina ma arparum gata ma bonu wane faraskam shimalo rabtu andiana ndia zandeturo ngo kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bare ga jinda wa tikliwa
0: ndaba tikliwa de
1: Umar Alhaji Ahmad Marajin bare ga
0: ngairima ndana am kliwa
1: ya tre ndan jiro kliwa na
0: alhamdulillah askararo
1: mashallah tamanu kuti inde
0: ngai
1: diska mana mana ngarambe ki bana nyoro gozaya dam natural piti ne bana tzamduma taya soro kamo wap
0: naam
1: an haram yura haram man haram wai amala da soruna hakkir kila gwamnati la nakara gwamnati ina ringa man wallahi kam kam banazu ndusa sirin sai ala gwamnati nya banazu ne kila hakkirin fiyatu ma ba ka samta ma kuma ala gunzu bai tumbal ka zurci ka ta zurcin bawo amma dio so ngulo to ari na kara am do au mala zai ma andi hawa na zende ro bi mala nyen ru mala ma na nya sa tana ai kam mana zina lum talenjeru ayye jire ma kan mana nan mu ba kullu hakolo kana mura mana nan nyen ne shema na aron nyema lam to ari na kara kam de kara zu gurum tiale zu kuram tu kara zi ele zu kara zu wala so ro no zu chi pom ta ma guljen andi pom ne nan do tan yero to ari na kara zor tu so awra tor ba tan mana nan ne wonne mana kam zor ni ndu ya shi kam de ma salama
0: kela zoro kretu diol wa mana de shima kutundo benti ma sabar usku fal diolar fal usku fal dio arasku sabar aw bin sabar lar sabar fal o dio indi sabar lar arasku dio assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da wat kala
2: de walali
0: alhamdulillah ndu fal ndu mana jin
2: zarami ma ma jin gura ta ga ko ilan
0: zarami ma ma gura ta ga ko zarami ushe kin jora fal sabar ndo ni kutum gulle fatun da rasunero
2: da shi ma zo wanda ta ba kai gana da shiri kwaltar brown bar kwaltar wato pizza ta sanan be patan ga au bazar te ko nan be lei kwata bula sunan be lei jama'a zo ron nangri isna zo ron lei jama'a ji ko ni kwalta jama'a ko sa sa an kwallara so nan isa brown wuza fa mai shiru isa ai makalan sari zo ron jama'a monte be zo ron jama'a mji ga wanda ma monte ma latin ba so nan jama'a ji tayira da butin makalan diri ma ma moji ma bazar te diri isma wanda jama'a mji ya goye na zo ya a ningiri faje an dara na shi ma katafla gozu adin ya zo na shi ma kaziya
0: gela nya nya karantana ala sai da first come alan daji ala sulwa tonde nira sku nya zarami lokto magono first come da rupturo nya kutu doni ngurundo ada bayentro tranto diolo wa mana doni bonu ima shi ma 08149181460
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watukliya
3: azu ka bare gari mai du
0: na'am kliya sai
3: alhamdulillah
0: ma sha Allah
3: de kutu ne ko tan zuro bulai kura kura bi
0: du fande du manajin
3: nan bakura modu
0: bakura modu ngoro ye bulum
3: sori saute
0: ngoro shauri saute yawa
3: are awara kake kake nda babale gozu kura tel wari ne kala ko to me suluna kura de ko to me irire tra zana zo andiro faida
0: tra sana ma faida bulum
3: a lungu dile sa ala so are gumati nda kake na kare zoro kutu ne narin rongura zoro
0: kuma wai asuna ya ya lambatu wadoni komin mama har mara doni trate auza tembiye arina kutudo wai asuna ya ba kura modu sona idiolam da kamta dadina to magana nya nya karantina ro gokur kamla gade assalamu alaikum assalamu alaikum diolare ba kamza waltina gokur kamla assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watukira
4: Alhamdulillah. Adu manan karu na san tirakina nan de tirakina nan de maye adu shima kutu yo kulewa shima
0: gara nya nya karantana to mandiya daji ala kutu ndue su rasulwa tudu kuru ala karantana da wulzu kuru ala gotu fadatin wulzu ngokam gbede
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watakala
3: barkam
0: alhamdulillah du fande ndo manajin
3: kuma bachari bula amuran manajin
0: bachari da bula amar wai ngaya ngela bacari
3: a uruku ya kayo uruku ji ne ma
0: yawa
3: yawa au ka amurandi bari to ndina har ko ni kan gare yari dare rigari yari ko au ka wuri yare pamar yari san samma bari san dina alhamdulillah urma na kiji yo
0: ma sha Allah ngazjal ala kirasren tamutu
3: amin
0: ngela ni ras kinyana bacari bala amarwa lokuma gon forskam da botro kurade ma ben ma haturo gala zomaron ko kam gade yayi assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tikliya
3: ya jume don da tikliya kule
0: alhamdulillah du fande du manajin
3: gala umar habib ko ra tambore wa cin tarafa da tarante
0: gala ushe kan shoro first kan kutun gulero
3: gala ku tire yace ni mala ala anda ku ma so da fanza
0: amin
3: au am sai karan gane da fanza da rahaba a tun da gambore gara done kije ga mun gunun lunin mare jira su barin su mangana shellum da ma lufi dangar mun karanga ma diskar ga mara wura tero a yau martada iko ma ko da anda fanze na putu din ya tamare ke wannan dara sun ne lenu a cin da kuye lenu da nu wunwa a isa am done no turiya sorona andera kata pagodon sana kwaya goza isa man tin nim done ji ambali anda zu yi sororon ji ga na da zakka kwanza gara da na da gara ga tarbana kan bana ko da na sai do ngai ga na tajruwa wa jinin da gara sai ne har kuma sai do kuma

0: ngila ba jibril to mangana mawdu do gonya na masu rofers kan kutum gudi ada gamar
1: zoro nan de na da jirge ma har zoro jibo ni nan goro san ga ba har kole san na loyal ba guri bulum do wanda kuri ya kai ta mangoma ce wa da goro nan ko ta fi ni sunare waya ai mati na ka dole ka mun ta mun ma ta ne ruta ta wala ta na wangala ko
0: ngila da ala waktu ala nya karantina wa dokta ala nya ba jibrin ni ras kan yana kasa do mo dokta ma gonum an dia bo tro solo faras kam shima adin gela do mar go kam la faldo mare assalamu alaikum wa alaikum salam da wa tikle ade den da wa tikle ha
2: da wa tikle ala zare sayo
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
2: bakura kirmi kimelo do mama na ni ngoro wa dire bundi anya bo ko
0: gela bakura
2: ni ale gaji ba mai yarin be kare wanzu ya
0: na be kare wanzu le
2: wa mai ba koruko
0: ngai
2: a ngala fara kuran kutu ngule maulude ko tufa yana
0: are
2: a kala lamba tu tratela
0: are da
2: a lei ka ne ama ta na har tra tra ta ka ngawa yarin le dana
0: ngai suru bula to ran ala baras kuran ngai na tratena nda sai yar mare a bisu ko ne mare ngawar sai akula sai an sande an jaskatu are shima wado
2: jaskato fun sanu ya takbir mata ya ne ndiya ko farakin boyena
0: gai
2: filanin kuntuno amdo a wasu ma da ta da san dina kada meji eh alama shauri sauti so alama nguro kana furimiya so sai bayan sun nan nguro zaka hanzai tratsi gudana mare
0: gai
2: dai sin isa marta tokuto kore sa sai ro tratsa da injiri hai injiri kidi to lejin ya injiri fi ja hato kamala ra ga injiri awala so kawai kamala banna din awala shigi tirin doa isa tratsa
0: gai dia
2: a doktor an dia fanda non ma san dia ko fara kimbo yana tokuta kore sa san dia sai tara sa hai sai fanda ji fija
0: ala da jikran tana wal da buru ndo so da kuro da ala sai wato ndo
2: da wasle ne mu are ala kare wasle ne fato
0: amin ya rabbi amin ya rabbi askan na ngala ba kura kalimi kimelo da ma laktu ma gonan faras kam da botoro kura da ma andiro kawli ma haturo kura da ma kasa do ma su kanyana tiol waya mana do ne 08148140906 0901 542 0964
3: Wacire.
0: Wacire na watakilewa.
3: Kirezile.
0: Masha Allah ndufende.
3: Isa Musa mana jengo itamgari nga wakata.
0: Ngela zoro ba Isa Musa roni nguro gwa nitamgari.
3: Masha Allah. Modu kangana kala njalala njie kratila.
0: Ngei.
3: Haya maro kama shi nasha kaa nako ya hari. Kutuna saisora gaya au puto hudu hati.
0: Ngei.
3: Kuru mana tunwere ngula. Amma kuro ande ai wande ndeya ambla kuria au kutola soro duro si tare kuma ande ro kaji su
0: ndai
3: yo kama na sha la urunya da lar da dan ya ji lego to are yiwa ma anda ko zana amma turo ma jin go za yanzu alama na dari kun furani ma hero rat ya ai ma ban ji ga so shin na kinan zaro katab gozana sai to ande na da ribi a fi katab a fi mai gotin bi ai a role ge sarana amma wuce kuma kaya na gozana ya da koronin shi kan ga ma da baran zubar no mai ya san zun in anime ya ko no
0: kana so yi ade gozo babbala rasa nan
3: kuma da kuka kurare a kuka kurade kan zade marta kaza da sai ya sayar karata
0: gela
3: kuma ku ka bula edo
0: gai
3: kelewan kero
0: amin rabbi nyuras kanyana ba isa musa do ni nguro goni tamgare loktuma gonu paras kamda botro ni andro klamo do shimare kawli ma haturo
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tukelewa kelewa sene
4: alhamdulillah inda kanadi
0: alhamdulillah ala kanadi wa
4: kuma abdurrahman gawo ba fasi ngoro mo kamala ni manake
0: kela do ro badraman uje kan shara fas kamadro
4: alhamdulillah ala kutu
0: Amin.
4: Dai bare ga jingo da fare do do kutu goron je je dai ba ci maran ta ta ci ta ji na la asibi sibar wa la re san na la asibi ayya maru am do ne ma ma ma ta siya ta ir ko mar ta se ya ko ni na re dan na a chama ne kane tare ce repo ce mar ta mar ta aure ne kala ta da jin kurman go da fara cikin gurin wallahi sanya ba kala cikin gurin ya sanya ba har sai cikin gurin mare wallahi ba ga dai ne ta cikin mai cikin gurin sanya ko din har ka sanya ko din kasu ya ko din kasu wari din ne ga nan ga yiro gar ga nan ga lo yiro ko ya gar din dar din kullum latta ga dan nan na farma ni kasiya dar din mun kun ga cikin gurin ya gaba da din dar da har ina kun dana ladarun dar ba langi ya ade cikin mun din wallahi ma gannata da bona kizalar dingero kana kudu bana tana buroi din yanzu ne sai kiga bana
0: amin ya rabbi gela toro gela ala waktu na walda kura ala fantana walda yaras kanya na nya lokto ma gonon first kam da botro abdurrahman gron kawo pakase kanto go lokto andro moskwa sinai go taji kam pal go ganar da gotro assalamu alaikum
5: alaikum salam wallahi da yawa zuwa kire
0: inda ba take da
5: alhamdulillah sai shi da ba labi kai mai tarafi ne da
0: gela doro ba shi ga ba shi ke shoro
5: kranto ga gana har kawo ba kwa bar sama sai har mana bara zuwa rubu
0: na'am
5: a dololo ji klan ya mu dudu goto
0: are
5: ai alhamdulillah fata radio da rasul ne a da kaman kande wanda kawai da zaka je ka je ne dai har burorin kine ji dololo ji dai kira la kar gama ne bai kira kar gama ne bai andar ngu soro kuma ci da ala la kar gama ne ma da ngu so sai risa dana kuma ran guran da wulare yar ma la kar gama ne kira risa dana yo gama ne ci diol kura da yar ci da le to kashin go kira risa mar sa din ba a da yiro kuma ra kira ta yo la gana da ngu so la kar gama ne kira la kura kura ringu so sai gama ne kida are re yektana
0: jore
5: kuna billion bakla bara gona su kuna ah kuna magana sigar tidi mar holo ne kuna ringo gara sa timba ko da tadinya masala kada zana sai so kala fi zai ndo sai so ro goyi gode na da yana faru ta laro ko zai bade ya lejin ma sha zor ajaba kuma ji tanun ji lawa ja kamso duk sai ma ji wannan ji awo buri fiza ta kamsa zurdai bukuna za ta yi su luna a wannan ne rake da yan dai tun mara kida da bunya ne ta kashin go kida ta din ba a wallahi wa ja kur ala kur ya sai Allah da sa wasa shi mutsa
0: amin ya rabbi gela doro

gala zauro karantu a da fella doni na jiro fella ya tamtama ita ga tiyan kashe ta magana fella ya da gana ro tamtam za gonwaro kuma lokku inda ya sa uskureta kalkal lokto kalkalin sawan chidai rukaya ahmed alibe chimdortina.

0: abụọ na yere ndị ndụga na chi ọrụ galụ ndị ime arị kamara shi a bụzarị anara dị otu otu nwere amma kamara kakarin zukura da shi ke mai mara dokalin yan harakin gana mara dokalin yan hukumu
1: ke mai mara ke mai sanana ara gana galomar
0: a gana kura kura mara yau kurman katon da yake morialan kuma har da nan a shille tirin yar wayar lelemin gullimi a naira miyan fiye nan yana fiye sore sare
1: a wannan gamborun na na rin da zuwa
0: lele gara irin ga amlo ya na gara irin ga amlo ya kuma na kumbure ma lalaba kumbure batawrin na yin sama inde ma na fiye da da zanan bai biya passenger ticket da rokodi sai da ta na fadin
1: naira miyan fiye no goza
0: kan ko ya fi litin yar wayar sare amma ga na tsaka bangoron da ya kuma kan bore nan kan a fato do ne a ranar da ta mara rura ta ma mai ran tare ya ko ka tunda da mara da na karatu da ya na nera ya ko tare amma abba na ro ga gadi ma su har sai an yan fiyar baya tare ya mu ne kuma ro shi ya ka tunda da mara tare ko da yayin ya tare
1: gai
0: amma am gidin to am dai ana yabo su ala salimi da yamin shi yar ndiya ran yasan
1: gilar mar mani mi ala rabbi mata surun wata
0: a to gullina da gullin lama alenum kama a kwana mu ne ya kusa sai sai rubba yan dinya
1: ayo ar ma na du a wada sai na rubba yan da
0: yau gwane na kwana sai son min ya kai
1: da
0: kuma har ta ba ma nan ga am do alenum kama da gidan dan ben zai ya karwa sai yau amma ta dan ben zan gona ya mi audan sun ma kallo
1: ngai
0: ngala da shi ta kokura irin motar da kuma shi auren mare ta jakara din sai ta duka da yaro ko dai auren yan kanta kan
1: duniyar run
0: kauna a jakara din ko amma shi mun kokura wallahi ma da yar tsuri ba ko wallahi ma ne dun jira ya goze
1: gari
0: amma ngam dura wallahi ma doya ce
1: ngam dama
0: ko dai ngam dura wallahi ma naira doji
1: gari
0: ngala ta ku ya ka kala ndo ta zuke da
1: ngala kuma ra fatar ginya na kasar ndo doktor za go to paris ka rubtu andro tamando ala barak awa to pala india bali ne pala temal shi andro la taranze turo ta magana jemi do awa shi ma da lezna di ai dalan kran zanaro
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ta kaliya
2: yo sai taman kariya ka su ala andro kaske
1: amin ya rabbi dufan din
2: aha shago man goro lariye wakin da ne karakwa radio tv manaji
1: dala ba amadu shagin shirka fasaka madar
2: yawa le mu shirye
1: bisa taman kariya shago audi
2: bika galo yukana galo bul ohore shun da fallin naira rufiyon ya kan sha kai yuko muna gari dare man sai doni man goro ya fada wayar rufiyon ya sha kai yuko
1: kai
2: yayi kuro audoni yukana da kawai shi yayi da rufiyon tilon kai yuko mana la rufiyon ya ro sale na lafiyar uwa yaro ce
1: mu da gana zukwano
2: na lafiyar uwa yaro ce
1: mu da zukwano ara jara
2: a ganalan su dina yan gawai do gumiya do fira ka sufi ulu ko un saladino da kan do fiyo ne akan wani har ganalan ne to nuna ne
1: shu kan na gulum rafi utu ko
2: a fiyo ne aka fiyo ne lon wey u kana da ngalo da shi ma fiyo ne akan galo o ho twal
1: flower ma fiyo ne ko fiyo ne lon ne
2: yawa ki ronishi akai
1: flower do nda malle
2: ah flower do ni
1: boy
2: irs ya ai shi ma kuma mashi manga da malo
1: gai
2: yawa shi ai shuru do ni boy bugun ka do shi ka lari shi akai ko ah ala do shi rakin abin do shi rakin usni ya rosalarin amma wurna do kana da kuma mai dalo kala kasu wey soro ya ni do shi rakin uskunso akai so sai ma wurin kan borin da do shi rakin cha kai yo
1: to fa me ka tando
2: ya do fa ka banda do ni bukura ma shi do ni ra a duniyan uskun ya shi akai yo ko
1: bukura
2: a bukura ma nda ya sace te idea stro bu ya
1: kan ya shi ro ngallo ya
2: yo ngallo are ma yo are ma sara ta ro yo
1: ke la atia na nyoro ba lo faran faraskam ala rukum ni awani shi yuma ma da ro ta bana krantu suru awani bayin ma ma hadin sandiyai darasa kuradin preso sunna

من خير باسرين ننكا شوطو لو كلام ننبو لوكتر الله نيسو والزي والله عالم amma kyawo shokam gata babia nabtu da rafato da yanzu yin san wujin zuraci ja shogal luin tara kando ya walzina wallo na malamai show malama fikiu ya monzu show to luin da yin zura hadis abdullahi bin umar ya gulzuna alayhi salatu ya ngamza fa zuna wannan ani sagi wal kabi wal huq wal abdur tada na tada ko ade makam biya kando samma min manta mununa da so amdani tumpi kuna alaihim sandiyo kun buyin ma nafaka za yin ne adan ne yan buzo na tulo dufu gayyara adam so amdani ko man yalla metulu minin kamun be amma shi kamudu home zo futun ga usan ma nan yana idi ya fuska kada kamun ya nan kudumcin da zakuma walja zaka ngamza anzi sho tulo do bakalamin bo walduna shanya nan do cin da zakume walduna ngamza anzi kalamin ba kiniya kime kamun ya nan shagonum kudum a hasho cin da zakuma do da nushu so ga waltu wazan nyonga u kalaksi na ambuna nan so su kwalzu fannum la wazu kwalzu le zaga zu fato yan za wa za ila nafsu fato ya zai ila nafsu bula da ama wazu kwalzu yanzu Abuja la fata wa nan zai la aula da nafsin yin ma kamu zai yin yin wai shan noni mina da ara man noni miso ade ya tulo dun bugu ya da adishi man kani ya kame do kin diyo me ne kamu da ne dumnu ma kamu dumnu ma har kala kala kamu dumnum dubta zufal indi so da naja collector be wallo no ma yidda zida zai waljan yi wa sho ngamza zan gallum tulo bin amma sha dubkam dubta indi aw dubta faldo bad yidda zida zai chadda zana wallora nya sha kwa ba jeka tendo yedi kamtuna nyile mai waldum sha nyani min na sadaw ga defin min nan ka don gamza sho to do kalam nan ba aw sha dub kam la dub tariya kusna wallora dub tariya kusna wallora ba katin don ayi ma ba walja she gamza zutulo da kalam nan bugi amma da sha kinya kimiya sha dub kam sha kinya kimiya dumnuma din yayi katin don ayi ma ba amma da shi de giyo walja kama wa in kunna wulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna gulzana nan kalam balama figiwe lokto alal kamun ya ko sha dumnu ma do de giye walja ka usan bin so na faka zakan bun zakan zanza shoye sha ya sarabe gulzana nan kalam gamza ya futu na faka ido ga inna la wallahu alam wal ilmu inda allah samma so mana do ni malama figiwe na nan so ade san die mana mana zakan du ko sana so idin mana ade san maso falbe da ade saile yonda ade shima aha awala be sandina tulumin bugai gultuwan bugai amma malamai mana zana amma ji adan da tilo zinan kado gullume awala ya kame fanjin nan kado la lenyen ba awu biya mu wanjin ma shi mana nan bayan don diya ko man gamza da sai wajibcin gullume malamai Allahu alam wal ilmu inda Allah so malamai la amdan biya madanna da ku almaran su gana gultaya gultiya banyo tulo kalam nan buzira am ade gulzana ibe da ya amma mana shahada mana shigi duna mana dole kai ma biya duna da malikiya da shilal liyala alhamdulillah gumoyo kawo indigab so waljan gamza da tulo gumoyo kawo indigab so walja gamza mu wanzu tulo min da shahada shi ma so mazahibin mana da dole duna da wallahu alam da ade yi ma yo sai kalam din bujin sai kalam nan wajib fa waljin lokto dole kalam nan bo walzu kalam nan wajib fa waljin din mana indibe lai a wajib cin sa dole kin tawo da kafin di fiak su ce kangal su koyya au findi la yin kan tawo da tonal kangal su ko

come to our issue no son come doni kate din bazana ka faje kam jin no baja aha are shikara zan shon gamza turo ba sai kam doni ga faje kam zina ilan baja faje da kam zina din yawo ma sala idiyal electricity land kamme dai kawzu da wani walja sa faje kam zina ran shi har yanzu na wanzu da dai shi wato luwi amma bika bune maso are a are sa din faje kam zi da shi wato luwa are shi ma samatul khilaf dani kate malamai kate Allah na wadoni da na ba da gamza ko ma ja tulumin da walja tule kawo sala idiya lalimin hadis abdullahi bin abbas bai alayhi salatu wassalam ya gulzana man addaha قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات من أداها بعد الصلاة كم من جو صلايلا جمزات تلوى عاد صلاة بأنهم اللو عتاد سدود أما ومن أداها قبل الصلاة واللورا فهي صدقة مقبولة كاو إيدي اللي نينو تلوى عاد صلاة مقبولة غلزنا دا عادي سكا عدوني يانا ونارن قلنين واني gamza an gallu tulu ganano kwallo gono wani ya dawo gulli yo ganano abia wani ganano wayi shi a gojin no ganano kwallo a da ido lanu idi lan nishan gamza tulu walzi allahumma annu shoyya da dum wanjin ba wallo no shi kalan da sha bo wono kan shi da wanjin ban motola ba mashin la da kwata aula ala sha zaksiji a tayi dalil da auna da ya cintun aula tayi su wallo no wallo na shirya shi waya ba kungo anyo tulu yaran go a wono ko wane yan bashi yana da na wane yana moye gulluya ba nayi hakkin dosawa gamza ando ba tuluwa doctor Allah ban gamza ando tuluwa wallo ko ban gamza amma da ha gamza amma da adi su kai shi sha tulumin no walja yan no ne futun ga wallan gulli yana ide audonin gamza lan da na makala kan man kan tulumin kan budo ne ahlul balad ambulai zain ma tanasso gulto alayhi salatu wassalamu wa tumatan lil masakin gulzana do tumon jinna waljaji masal so shinkawa so awad sai ma kan budo ne ambulai ka kallo so da zain wa din da shi wato rum gamza zai sho yuin hadiya suka tayida zu faida dan gumoi dan kado awado ne so wadin sandina wanda kamla kana nafsi am idiya le zai senda tarin goyim idiya kamla ku wajan gumoi gultiya aha kwa kalta da baka kalla so wanda kalti yaya waljin kambu bune so wanda sunya yaya waljin sahoda mana zama ba ba ashim da mata zara da kamu yin yaci saho walti dejin dole yam kada ma ya biya ngai kimi kimi tumbona ma da idina waja shimman nan tullum kasaltum lum idi mallalmin lalam idi la nisum waltum kumbu fandim ya walza au fannum lan kumbu ba awnya ya lama jonna ba walja adi ya kazi ngum ziya gadde walti su gwanyo su kunya kazi zinya su cin nan kado munjin no wallo no ma kam so da banano latan don ngumo ya nan wadin duma so kam so yanan kana kwaltina da panti dalil zure yim doni gumo ya umar yim doni kawo kuje alayhi salatu wassalam un umma so im zakawo kuje bai futu a rata sallallahu alaihi madina walle zinala madina walle zinala dai madina walle zinala a wadi sandi a idi na la yim da indi da kawo kuje ngongo a ne ya kama ifal zina helan ngoyi yim kawo kuje wallo na ma la ya im doni ngongo gumo ya shamya la ya su sayo da yasa ya baddalzu dalil arishi ma suka malamai yin shi ba kawo kujiyo da ya kamta da wanda kana guduwa a da yasa da sai wanda nan bail tiyo farki yadde a wannan bail wanda tin da farki yadde a wasan da nade ko man mu wanju da wallo na ma maskin na kam don duno gana gamza da tulu yayye sha to gi kam ga wannan tarawi sai ni ma yo da amma kam mai man nan don ga wannan tarawi sai ni ma ba dai ai maskin da wallo na nan zan ba shi ma kintiya yo wallo na ma shi ba kaman zo shi yo min babi aula musamman no sai na don ne ya da zu sai jinma salata wi zamne ya da zu shi ba ka shakka Allah isa ne ya da zu sai zu sa gi ya sanya la kinta zan ba ya ba don ne ya kaman do ai din zuin sai na wallo da ji lokto a shan me so la ya la aula uje la cije Allah da wanzu la sun dinna wallo na ma da kan ma da kam duno gana waljina nan kado gamza ando sho gonu yuya ayo.

0: zu inya cha sai ruwa asun wiya gulti ya kamin kitchen a wodo ni kamed wan asujin ba ma eje na ratsa suru fando e man gozan
1: ya faida
0: ana dalin zir ngo de ni mura am gayi
1: am di kudimi an yon gayi
0: yan ngo gayi yan sanar da isha shi hadura surorin da ana da surin baw shi sha kampan zai yayi fayjin lero sikin wallahi le ni me herra de le ni me an gayi de intrama de ada yasarin fero la kala kirjin gurola kala musamman no arma san yan zo kala kirtar kalan zo lalle zo kirjin kam labiya fata kala kirtar role zuna da bayan jiri makar da tiyar sarna da dai sha kurnono shakur nona eje ne yar ma o majin ma dai harama wunira lady kina yayin juma be ai kam zulama intara ma dai shakam da nafsa mana mana ta fero a da dai kamande shiro azau rigina zuna ko kuma kamande shiro kurzuna a wuri shiro wazin dai kasasu lezu kare yanzu so silasida du yar down down waya kulzu sai roci goza sha charo saudiya da mara shiro goza liyara goza da za futuron zai rasha a jiwarsa fero isna sharumiya heja ibi sha stani me gawo bannati chotu fuskanzu chailan sulu awla faidan no walzu do kalaksa sha chorona faida jin ba goza sha yarwar chodo yarwar saudina dai allando ngode chano nguna namnguna ya uburon guron namnguna kalayin so kirnin lalle ya wa boza ya fata amalle ngana dikin amma kurui din lenge ana turin herfan dikin ga kara ko allo sai ga kelle ko yango wuro isu bannatu
1: dai
0: hadi
1: gala da ji karantu ta magana a wadu ne maudu alan zan danya ma da andiya gawo ta mandiya beji kurusurun stresso fanduiro da jin da lokta lan girtiye diol waya mana da furmiya da nan diya e bonuya wone mare surun a wadu ne maudu zan danya ma da kurade mallamar doni shi sauri an zunda adam bana gutuna malan nan diya e bayan dola beji ma diol waya mana doni sabar osko fal diolar fal osko fal diyo arasko sabar awin sabar lar sabar fal o diyo indi sabar lar arasko diyo 08 1 4 9 1 8 1 4 6 0 or 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum
1: salam. Ndaro kliya. Aya, diwanda. Assalamu alaikum. Diyo la shi yayi ba kam zo walta na
0: dai network ta gana ba
1: a ga la ka zai yayi wajin ga kur kam gade assalamu alaikum
2: assalam
1: ade inda roka lewa
2: dai haslede
1: barka man dufan din duma najin
2: alhamdulillah
1: masha Allah
2: angula ade ade ma gura ba ta ci angula a turin yana wanda luwarin angula ana na ya kurna zo
1: angula amin
2: wallahi aka fanyen ma angula
1: jire sireya ngela nyoro askanya shiri sunduru ultuwa ziyai
0: okay suru
1: mabusi alama
0: nguro bakasi
1: ande manguro bakasi dai nguro bakasi nan diro askanya wa alaikum salam
2: ndaro zango sibia
1: ndaro kelewa de
2: ya gazara manajin guro dike
1: ngela zoro ya gazara ushe kan shoro balbal adro
2: mashallah maudin da sama sakirina
1: ngai
2: ndai ushe da ajiyar kuru ka ke dinna ande kam ya so dia ta tara da jiri aru yanzu goti ka wanda na ri herra nan tara ru kullum zuta ba ru ruci mangira to dan non tara jiri aru ke zu har le din an kuraro gulzin ba ro monjin ba amma an kura so do ta tara a wadi da ji a wadi ta jiri wazin da ri ta gulzin ji mana an gulau dan fieron da dan da jiri aru suru ne zuna da jiri suru su dia da ban suru makai da man ta fata karama kai ro le ta fata sarina da duro ya ta zari kul zai lar duro isi sami beni yana ta janaza biya na fatar san giro sami beni anan zukun bara yindin anan goro na ade ne sutu sami beni din tursu do so so so ndu bisro makai ro gawo kedo isna riga dero kaske jikin ngan zai so ndiro har bano
1: je
2: jira awa adu fa panen din tara de din awa tara ma kimi kam ne awari her baru gulum ba kuruda dar da na sarai ro ya ro makar mangalo ne le je ai kam na no ata ai dar da na sarai da atai wato din ba da yau da ku go to kiki mad an ya so an fura so au durburu wanda ta da na jira allo lejin ma wanda ya mun ga tiyande a arbi ribi an dan ya nira ala ta fa dimin na da jan ne fa ba tiri an dire ya maro kam ne zuna tirin ki so fon son di hinda ala ne lewa tarar go
1: ami rabi ngara ya da zara lokto magon pras kam da rupturo kuru nyai bayan ma haturo go kur kam laifal assalamu alaikum aya diwal da bakam zo watana
0: network da gana
1: gana kadiya ade kawdo wone mare
0: ya jazara yono ayona.

0: nasaraayar mangalo saudiya ayi dia
1: saudiya dura nasaraayar dura
0: na samaso njokundo do
1: da so man yerwa e bula am naskuru kollum loru herjimba
0: assalamu alaikum
1: alaikum
2: rawa bukkar
0: rawa bukkar radio na kula numa yawo
2: ah modon do fangana
0: yawa rawa abi kullum ni yayi
2: awa modon ya zara ya re da ka ga mata ko
0: yawa
2: ah wannan duriya ne san yadda kulkulkin jiya wannan riya ko gina ba
0: gaidiya
2: ah wannan riya ko zawa insha Allah janam salam kalam run mun wannan huma ala amal ko ki mu sai da sanin
0: gai ashir me daktin
2: ah ala ngala kiran tin
0: ngala ra atiyan ras kan yana nya lokta magon fars kam da dia botro ben la otro manu
1: a chama biya mana jazara ya duma ya soru kutukul suna ya diya dulin zara kalzai na wallo no ma
0: gai
1: tara arci ja auronzi ya gai kwallam sidin auronzi ya sidin na wal ja chama na ba tidi yaro kalanzu saari
0: yo so kulan la de ya mgadu shi kuma ya wa ya mgata alama leza shi ya so ndi isha basa yi sama so ngala zana kwa kwa njil mare
1: okay
0: ngo kamla assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: ndaro kilewa de
3: do selai fatima ngoro ngoro na me manaje
0: ngela fatima maudu ada karna mawo anda gama
3: ngana so mar hangi ngula ala barajan do
0: hafa ami yarabi ami yarabi askanya na da atia fatima ngoro do ngara na me ngela ngokur kam gidi ay do mare kawdo lokunde yega assalamu
2: alaikum
0: wa alaikum salam da kilewa
2: na ne ne do kilewa
0: da pato ayya shi ay di wonde ade waltine bone ngolo kunde chilala be gulene chilala ay
2: assalamu alaikum
0: ade wa alaikum salam
2: ala ngolo ndaro kulewa
0: ndaro kulewa de
2: kulewa senda chana ndano mara
0: alhamdulillah askara ala rundu fande ndu manajin
2: barka abakar ali mura dala manajin
0: ngela abakar anda gama surwa wa zande jamaala
2: a nya ga kana zo mara bude
0: na abiya wuleme
2: wallahi shi ma akara kulluwa ka izakri fero la ngolo ne yanzu ya sha tsikiya dubsana da sha soriya gora da zanar de le zara kona de kai so ndu ayye ga kai fato fato a tsarin do shi ma sha gozana da yero ma ku sha tura da goza kano shi da asan shi ko na zuwa ma ku sho
0: gaita ma
2: wallahi wallahi ga sho sare
0: ala sasa gela atiyan ras
1: ko sa wa amsa ya yaro mar la ansa kano lan biya kano rumi na santa duna shi
0: kai
1: na da goza ya kano dia rasaren a wa za ya abuja dia rasaren are da ma
0: gela
1: am yaro ma sara
0: da kala mar shi ma den ngolo ku dande moskwa fina da abi kranturo aturo bayno
1: dai kranturo a ogul min man be ma sa pisoro yakin naro nafsa kuro hangal gana za lamar durin za yare yakin naro gulnga tarara wala fallan dia le zana yishin plan da kala zan kan jin noni miro wallan ya yakin naro knapka ma asuni min awado ni le zana yishin dukur tarada tinu mafacci ma a pisidin yayi a pido ni dinan rayu kunan ganzan sirin yayi a wanzu yaro hawar da cin yanzu yaro hawar da cin amma sha ayyai kallo kallon ma ayyai auron zai da mabadi ja sirin ne kurun yaro gulzin bai har le zana do la da hawar da fare min kurun gona karma misalo marun da rin bai ya makwal le kwal nge next insha Allah marun da roisha kala da ma nange amma hangal gina yo dalil do ni karma cha shara da ikoromai ne rikla karma ta da so ce zai yanza so ra'ayi magul zai yin baro laisa ta karma Algeria so hallo le zai ngoi sa Algeria da sai rota jurwar wal zina karma fitna sai ro wal zina dalil zir karma cha ya so ro a waso ro guntu da tulule tinna are ruwa jin ba tada na rumin har narin Anas kun zero wazina yanzu sale zina manozi aubi a wanzu sale zina manozi dai su kin darro tada am da jin yayi yakin na ranab kan ma a fisu din yayi hangalin zirkila meno wanzu klan hangalin zirkila a fisu din yayi klan zin shimnum bero wanzu kuru shiro shakallo meno wanzu dai are ruwa wallo no ma insha Allah sadiya ya kaman dai andira a wada kan bai zu kiskiro ishin insha Allah
0: ngala tamangana karantu a wadon ni bai no andro hatena mar karantina ai kuru suma karu karantina ai ko to bada tinot mandi an beji da jingai ma alan a faras kam don ha ko aran gona kuye dai wurdar ram duro kashe kur alan kasar faras kam shima dai koluen su su kasar doni Zainab Abba Bashir cidaram doni shi napti peso ndi su maudu alan andro kla fa fazana lokto artikal kalim mahalaji gaji medu faras kam da don ge ta kar kuko andi anan dia selof no fuya kawdo kulewan tsunyo ma salam.

0: gao nandi au korwe rao du korwe sidia nandiro hawza chin nambado andia kwande shima sipur kusku fal diyo arfal ku fal diyo araku sipur au bi sipur lar sur fal u diyo indi sipur lar araku diyo da kurma buonu ya da butuzo au bayendo sarno gasaya sarawna nguya ro waljin salamu alaikum salamu alaikum
1: wa alaikum wa rahmatullah
0: da lewa
1: kada da ba suleiman
0: alhamdulillah da nayi
1: nga umar habib muran bore wacil kada ku daukar tuye
0: nga umar habib ushe garul tare
1: alhamdulillah a kusota ushe kanje guna futa fule shakala da kalafin na sha da barin dai kuma fantina
0: fanya
1: alhamdulillah na sha barin dai an ilmu don tuto to an ba kuma tulun na sarai geography sai ne na sha mutun ji shi ne duk bai nan ilmu shi ma da kuras man gurna qur'an da kanuri man ilmu shi ma dai faran je sun gai ma gai diri ilmu an nuri edin kawusu lan salam fayar gare kawusu edin sha gai lakkin gai sha gai lakkin ma shi lan fayar ayo adama shi ma sama kun zan ji ne shi lan saudu dai sai ka wa mala kam no zai ma gaibu a wala tawo da shi ma dai mu shi ma dai gadi platinum kike do ayo corona shadow ne kuma ina shabbal ma ben sir da tawo dubla ma da a wannan shi na shaku da ta da tawo sai kasa da zambe corona yau kala am chloro haben kamar wannan shadow ne na sanin injury da ma ya buro za shi kula ma na za ilmu na bin so wanda do a kula da maran gasa a wurin da suke kamar kala da kan te kure a kulon ba ta sasa faida kondiya bala ma duro a kula faida cin faida ma kure da kija ma mai rawa shi ma da dai suka daraja bula mai dunyau kuma wanjin na wani ma a wafai da kwaye su a wado ne suna da yan biya sayarati kuma wanjin na kinta wanda ya yi sayarar ganati ngala ala kuta su zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi
0: zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi
2: zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi zafi dai da lawo gojin da alam da lawo ya danya karwa ga

0: barátok.
1: Elé.
0: Annak előtt, hogy a rohamat kapare ura.
1: Oshab dilejiri kla awodo kla faida kuma modu gonye na ri na.
0: Na plastic is dilejiri awodo ya bi sha tan bene. Awu shi da ya fira musu dinno. Awu kambe ya ri awodo su biye ni dinno.
1: Ade.
0: Na kla patin. Ala wo ki to ido lu.
1: Ana
0: su dinno. Ma administration of education ka kroka pare re na. Kya mal ma de kune re de aja ka ta ila shi ze no ro ma.
1: Na.
0: Ya ma ro kun bai. Kai ne ara wande.
1: Ngala ngala.
0: Ala tre o
1: ro ga ta. Ami ya ni ngala. A shi manan za da zoro faida. A dai ala sumo doni hukuma ya ro ga ana ro walzu.
2: Amin.
1: A Borno state din kurenna.
2: A
1: Agric Extension Services de Zauro malaman kula yungu doni surobula ya lantarata abuladia abuladia sama son biaji
2: ale
1: zasana amsudro ilmu doni ungay isna ngay diyo ngay isna ngay diyo gulzayen mambiaji
2: ale
1: har kuru kalam say doktor in isneji mbiye ministry for Agric kalama lima zamduma banzu jiri kalaro majiji gnaata TV nga yi screen gnaata amsudro ngo information shilan disseminating sadin biaji na balan ministry information nilan sendi sama kiltea lele a falsadin so ayin sama soburon beji
2: jire
1: do kama baro wal
2: baro wal zuna
1: kuruman shi maluma kulo examnuma specialist doni ayin he agri extension is the Ghana
2: jire
1: chairman agri extension is njasangna ratio on beji malum kulo fal ya misal lo kulo bare ngai ya mbeido Borno de sala maluma kulo irma dazana
2: bire
1: kam largab sala sai
2: yo are kata bar tera zu shimojin
1: aha ta mawu bare sala da rochi maze kam kure ku biya kam ngri fiu fira kinga won su tana ba chan non miya san dia maluma kulo ya futu ngawalan tuno tana da cha nyiro guzeno waliya namum yoro ma yirimin so malum kulo yoro ma shin cha so gwamnati ya china ga ujili manai PPP ngai sumo ro gana kan zara gana da mana gozin kula tangare musa talla zai majili ya jili da she sadina da sai amsa sana awun gai dio kuri suna awun gai dio gwamnati da tinti lenan kungo ngudo suna ni mi helicopter sa sangana fani min kafi suna ni mi helicopter sa sangana fani min kuma ku ful mabaw
2: ba
1: don awa malam kulo ya sunu mai da sana sara anya kori mi anyoro sani mi ni akin gapsu da ba bi kanto ful ba sana la sen ya ade do
2: dire
1: kuma malum kula sama ba
2: kabla ya gari gawar waje
1: gwamnati da himmasara agri extension officers din maza sapsu sandiya training na zuza ma zuzu training sonda gota mai bulin gozu sapsu amso da need amso da gaga fulfilling sada so misal la mana kama da arfan maro lo no ma kuren faida da surna kuma da bagulzo
2: jire
1: da ala sun karu ya lan sandiya hukuma ya kirndina rolzu
2: amin
1: kurala hukuma ya takata fara maru goza
2: jire
1: nam
2: guluma re taida zu faida jin
1: taida zu je
2: ngala assalamu alaikum go kamla gana
0: wa assalamu alaikum
2: ndawa tikila
0: la tikila alan guru
2: tikila sile
0: la bare lan
2: ade
0: bare ade uma ali malungi malaka yin karako
1: nam
0: tak mo bare da dinar agri kar malum bukar bata so kya buri so bare sa ji abacha so sai ma kran dela re
1: naam
0: woro ya kinyo agri kar man di woro ya kinyo isa ta sa ji ada tu kulero ya de ni kullum min bari isun bare ro gun ya naam chai da ma ka ufalle kila ma dim kurji na ti through agriculture so kurala kurji na ti ruwan ji gina ta ci gulun kinu

0: an gila zoro harabi kirintin da sowani nan da kan yeste gozi ndara son kirinu gila mita fiskus kunu da uwa fellanzu fm faraskaram de tamtama faraskaram do balbal citu buri nuye harabi kirintin da sowu futu nan diro buroi hurma kina idei maudu ne du nye fato ya num ye kongaye larsan zu bulin sarra kurwa de ma fato ya num kame shiye larsa bulin sar chagwazale da pandu bulin sar ni kramiro wallo na kramiri kamu yen kal konga yen kal wato ndunzairo nye nyamangirzi ningi sandiro rupturo alo nandiro faraskaram da donye tagat kena rami kritin deso kusata andida kwa amison turo njim hawar tartiedo isa turo faraskaram dira ruptanya ama sonya lenye play ni tamtama play do Ahmed M. Kaka au shetima Ahmed M. Kaka yalla nsumundi sawa gambe ishena na jina ndiro diwal wayamana ya purimi kawusandie isa turo njim hawar tartiedo suro baras karam de rupta andiro bayen kundo abai zaindo dior way manay do ande afandu indi chima kuri uskupal dio lar fal uskupal dio arak kuri awi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio kamaro dior way manan de furum gata nyi ande bonum da jibotum de karar wallo no nyima wakillo klaya ke dero wallimin aw kamay di ar wallimin da ji konga karaw ro wallimin aw kamay di ar wallimin da ji konga karaw ro wallo na nyima wakillo zero ay aw wakillo sandi konga di ay yedo wallimin daji ni andi abonu botum de karar wallo no marami kirintin de so allan bari nyen so ko so to andi de to ne ro bul ngol gara ide si mawdu ne de makko yedi gaden gare am mawdu do sandi ay yazuo am mawdu do kaman da fal suro gashipte din gana am zuro waljinno ayon sai ay kama dura cinza fallo wallo no ire noti na shado konga ida na shado kishana ida duma suro jim hawartar te do izna ba amma sonnai diol wunyen woni isan dalil la la falla india dala sandia dabsi ayro waljin amma dai kawo isa andiro rupta indo napt ngai dura da yina diro diol waya manai da premier botu kando soda gota bari nyen abi wakajin abi nan karo ngai da wajin kuru utilan nyele num nya soto zain so nda so yagulo mai soro faras karam de na dina nya kringen kuma rodiol waya mana de furunga ta diol waya mana do yande ha ndu inde shima wotike nana kin kuri uskupal diolar fal uskupal dio arak kuri aw bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio ngobo tu bro kan awal me gana allo assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi taala barakatuh sahatan kan
0: da fato kliwa
1: ya sai da kida
0: alhamdulillah
1: Allah
0: ya Isa Musa wushe kin shiro faras karam de balbal citibuli ne maudu kirin mawa
1: Allah wushe faras ah kirin na gulle
0: gila abero maudu wa
1: da nam gala jeni do badi yama
0: yo yo ni za dure de onumen wa kwalli mi do badi ati
1: ah ba awara aw mara e magi fato ya amiri himana e bando
0: ya namdule ndaso e dore kamu ila konga e dro
1: ah konga e dugule
0: yo fato ni konga e gono
1: ah wo kan konga e gongo
0: abinan karo ita musa fato do ya nam konga e

0: am gade ayi kam nangu ama anda so ko tayi so ro biaji tim kure kure kure fato ya ne kamuri kundi yayi
1: yo bato am gade
0: am konga adu shi mafanu mo
1: yo
0: shi mafanu letero
1: ni arfanu letero shago yo le dan
0: nash
1: yo dan nasha do sototero lenya yanum konga eda yanum kamwe kishana da ndu nya sotojino panduro ningiro lenya
0: aya mukamuduma
1: yo kurukamura waladum
0: mana nyire ban ya tilan moro ne ro
1: ba iza muzar kaman yi fato dire karam gorum
0: na sote je ma biya ya mukamuru ma shi wannan gila ro sote je
1: guru
0: a jire ma ro
1: guru zamanya
0: awara
1: yo ya
0: ne tikinyi ne biya fato ya mukonga ri
1: yo ya konga ri ma wanda je sini biya larsan bulin sarra da she awa kada media dora da
0: kwalle kwalle lari biya shi muru ya sha kabiro yakuma zuye kunta krijin kwalle shi ka sawun je yikale a ce
1: yo da dai jura askare da loktu gori ba da loktu wala botro kritu ma de sabeso isa muza sur for scrap ne rapti adero shi alamanzuri na sha shi dison shi biya jigud har ma awro adero bai dasu na broken awol me fatodo ya nan konga ya shi ma fando leto fatodo ya kishana idu la wono kurwal da shirawa la korola ce na na sha raso to de ri ngosu adero bai na sun nan da ne jari gonyo allo assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: ami wa alaikum salam
2: daru dando kelewa
1: da pato kelewa
2: kelewa salama diva
1: masha Allah nduma na jin
2: alhamdulillah maudu ndo aga kana
1: masha Allah nam
2: ade
1: nduma na jin do
2: mala ali sanawiya la
1: mala ali sanawiya
2: ah mai dure
1: ngila mala ali sanawiya wushe kin shiro
2: ade
1: yo le abi kuma ni nda so gonum maudu wa fanuma
2: ah waya isa musa idima
1: isa musa da wan dire gozu
2: ah waya jida koyin ba
1: guru zaman na
2: ah yo le foto konga de duro rangum lenimin amma kami ade rain namba na futiman
1: futiman ningi ningi rain namba ya
2: amma kurun ah nde nyiryo monjin bale shirma yanci amman tidajin de
1: yo le kuma nasha do yo da da de sototero ishew shi yanum konga da yanum kamu ya sai ndi solar sa da bulin sarsara shi lar sa bulin sarsha gozal lar sa da le dana shi yanum konga ya lar sa bulin sar gozu suru gana na fanzan
2: ha da yasa aware sai ndi sai yang sende biya gana da ma da ma da jero ya yawun bila
1: awon yin ningiro sai ro yarimin ningiri sai so yin ya ningi ya sa har so kin tawo so do fali ndiro le ni min dile mara yang kte so ba mar ba kama so ron
2: ah da kuma aulana foto idai shi kamer magana ya foton juna shi tur mariya nan biye suka ye konga yin tiro gana o mare ni tiro yin ya nan kuma duro gana o mare
1: ah da so mande mana ba ni ya yanum dia shi fero dia au kamuria shi dia yanum wajin shi konga dia shi yanum wajin nyiri kramilan dia karam nan di sai dison
2: ah soto dura kero idi ma soto jinno
1: ani za mu zaro je wallu ma de
2: ah wallu
1: ani za ma ko gar ma gawi do kuru zalla ko garo kafi na tira ai awon watiri
2: ah yo le ai konga lario nyadi sadin na konga
1: kuru so manna
2: na yawo tabelo mi ale ne patro gujai ran le min
1: yo ki jara ri kaji mo riga na be
2: ah ganji mo limbe ashir kwanzi ya udula to zuni yele zidi ya kondi mi aka wele
1: gela dai te dai ya juro asgare
2: da abi
1: em ali te dai ya juro asgare da ya kishara duro go faras karam tabda ba faras karam don nei duma kawa bi son turo hawar ausro do kuma faras karam dai do gaw addero bayan di wirman na sha kano do te da dana ko garma na kano ma murade te bayan andero indi am bola na da sare assalamu alaikum wa alaikum salam
3: tamai men mo bla brinde manen
1: duma na jin
3: Aisha Muhammad mura blabrini
1: Aisha Muhammad wushe kishoro Gila Aisha anda maudu ne kirin mawa
3: Ah kirin ginas
1: Gila Aisha abi kila maudu ne yalan da so ni karam gonum
3: Gaskiya yani kiro idan magongo
1: A kurunyi me ya Abi nan karo shi dogo
3: Yani kiro ido wallon malen ya ba sai shi mai tugun ya kuziya ginyi ma ampum amje ni ma
1: Ale nyirile.
3: Ale kuku sulu boyi.
1: Ale so dirugu zaya ale yo kumbo aboro le mno changi rifanduro.
3: na
1: yo le kumo aboro le yeble yaram ko ngayari shin mallar sa zubi sarra le yaram dem deni na she ha normal
3: kai
1: ha ai kai ni
3: ya ju ko wa rele ni menyi makuso to ni minde
1: kuru zamanna
3: are
1: abina karungira gulab
3: kai le na kuso to ni na
4: ara so
3: lo no ma no zina
1: yo ndazo marunoji
3: kana
1: ndazo maru
3: yan kamye wala ma kina ba san ma son najin
1: yo le shi ko ga yadi shi fanzele la san zubi sare ni na ma kana ba so ro nojin bawa
3: yo si yan ko ga yadi tulo ma ngwe mi sa lo pandro liyan mo le no ma yan ko ga yadi bana
1: yo le shi ba yayi shi kam gna zana be la fatorin
3: yo kam gna za yiri kana maro ya le jumba
1: ai no jumba ni kul ga ninji tam gon kudum doyi nya soto dunwa nyiro ka zero walji no rumi kamani
3: kai ya kun ga sai kullire kan wazar
1: ingila da jiyo te da ya jura skire la ni ala wa
3: mu men jero no ngui
1: na
3: ai ne ro men jero no ngui yo ko
1: yo yo na imbe ma be kamaro
3: na
1: nei wo mu bila ai no are
3: Wangu yero na ngu yoko.
1: Ari jimi zalma rumare.
3: Yesi ya taurukuna.
1: Ngela. Alama mbiwa na atri chimi ngora. Ngela teida ya yura askri. Yela loktu gonu mandia loktu ala. Boturo wara mikreti. Deso faraskaram de temtema faraskaram do bal bal chitu buli. Nuye maudura na dero klarenza deti ndeshima. Fatodo ya num konga ya larsanzu buli nzara kurwade ma fatodo ya num kamu yeshe larsa buli nzara shagozale. Zana nyi kramiro walja krami konga au kamuri ya indaso ya indibara sende. Ala mfato ndunza yero nye mangirimi na shahado ningi sandiro kundoi. Alon ande faras karam la doni na tagat kiyen kamaro faras karam dialan kusata ande nduma isa solo jim habar tati doa andera rupsa ni amazon na idiol wa mana ipunu mena andero jami soi bay na sadin kla awade din kaship tia igultin kuma adura ndua sayak chipso fatodo ya anza kamu yedu magoza harami kuretu indeso ondeso ndu radio ondeso kwa luiro lenye pule indi temtem marikrinya isha nandiro botu da agonye kwenye nkilewan ande akirinsano

0: samun sakamakon sawa yana ta shura fulawa lezuna na gudduna na gana zan kuma da lezuna kolon sulan gana zaura mutiya
1: na na karenya da wulo kolon sulan
0: sawa ne ciwo ciwo ra falba
1: ciwo mar falba
0: ciwo ra falba
1: kuma buwa irma
0: ciwo tunan kuma buwa ingila mar madiya a yau kuro shura da kuma da

0: gala zauro karantu fule doni sudan ne fule doni sahawa imada karanga ita mangana fule za ade gana ro kurno za gotinaro karantu wani just nyende forest kam doni tamando kariya ka suye fatun dara sune da kirnya na kara na doni forest kam shima alan sana doni dayana alan diolwa ya mana da furum gatama nande andur awado ne yuwa mada kurade mana doni yuwa mada nangam da yuwa mada suro forest kam shima da bayantro kala diolwa ya mana doni 0814918 1460 lan.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam da watakaliya. Alhamdulillah dufande nduma najin.
1: Kurang robo itu gari.
0: Ngela ba kuraga ala ko nda hamne. Dina le suwaye. Aya ba kura ba di wonum de kam da dina. Nda wone mare bom no wolon ma nda gana to ndine nyaye ko on hamne ya. Awado ni gulinyi mare wone kirintu asarayno. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tumana di wala mashallah ba jamba. Jewel waya mana de shima 0814918 1460. Welcome lai. Assalamu alaikum. Aya di wala de ba de na. Nyae woltene muskofa de ma bone ngo kuru kam gade. Assalamu alaikum.
2: Alhamdulillah.
0: Ade inda wat kaliya.
2: Abaya jiba mara jingo mari apo lar manain.
0: Basha timagulo.
2: Na baya jiba mara jingo mari apo.
0: Ngela mari apo lar manain. Ngela basha timawo che kin shoro pas kan tama kara kasu ya patun dara sanero.
2: Ah. Ya Allah. Banka sola ya de.
0: Mhm.
2: Hatin yoro tu tuna kura ma de nara du. Nya zo ma pilare ndo o ni su su da kutna.
0: Mhm. Data mada.
2: Ah, data mada ya wati da.
0: Mhm. Pilare ndo ko uni.
2: Pilare ndo ko uni su.
0: Dan kayono
2: ah bazo ngana
0: dan kayono
2: ah bazo ngana na ya dala dala amda china zaran to rin bijin ah ayo na ta ah ta tudal dikit ngana ama parwan lain ah
0: okay
2: ah sera zela na ma bo man de ya bo dinah na na ya dirkan ba ku ta ya ku pat ta ran ba man de war dana manaye ya na ra duyo tulla usko ya kuya da gera kan tu so dina wala ga mana da
0: ngela
2: kwa wende wende kuna da kille te
0: ngela ma
2: ba tara yin tu ma kan te ko yin ta
0: ngela da ala ga wana fa da bana sudu ba shi tumara kan yana lokton za goz faras kam taman kara ka so da botoro kura da mando taman don ne shi fanka do sola ya gultana ma da ndro ba entro mo kam la assalamu alaikum assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: dawa tikali ade
1: ya salai
0: alhamdulillah dufande ndo manajin
1: kakabula ma gajena
0: kakabula ma doni bula gajena ngaya
1: na de
0: ngala gajena nda bom kumaro
1: gajena mboko
0: ngala abita man kala kasu yole
1: arum da kali en yer jiyo mo sare yer jiyo
0: gai
1: koi di sare yer jiyo
0: yar tudur bulin ne ladin ne
1: bulin
0: da bana ndi alan kai ta wada dindima ngala nyiras kanyana tiya kaso de mo lokto magon pers kam da botro kurare mandiro bayna haturo lokti andiro muskwasi ne ngo kamla fal adugonya pers kam da zaktro ayi ashe ba di wandaru wolta ngo kamla falle assalamu alaikum wa alaikum salam da wata kaliya kaliya sai ma sha Allah
1: alhamdulillah
0: dufande
1: kuma ba ka ngura da
0: ba ka ngura da dire ba ka ta man kara kaso yo
1: ba ma ri de wura dijira kara kure
0: a de ngoya nirma a de ngoya nirma kam da rewa kamar ma
1: wallahi ta wura alai gaji
0: ayi ayi yo
1: sin kama papa sin kama din kana na wunti kuna karana
0: yo wan da ro lono
1: mera dufani yaro kun dubali ya ruku na amma dai ka kalle dai suna na sai kirai dai shirin naira dubali ya won to dubali ne anto
0: shi ma da ma
1: ah dubali ne anto
0: ne da kamanda su yu
1: ah abin nan ah ga huma da dubali ya ruku na
0: ya ruku na
1: ya ruku wari yori an mun gina ba kiri wari tauro ruwa ya jemi ne
0: ha la tare an do so
1: ah tinga
0: ne ta ta ta shi dai fa da tinga

0: Yalla zauro harami krentu ndeso wani nende haka ngeste gozi indarasa nukirunu ikula mita fiskus kunu da uwa felanzu FM Fatima Makae leja kawishi ndo daji ande paraskaramde gonyo kanyo harami krentu ndeso
1: hello
0: paraskaramde hello hi.